no o ko physiotherapy because o pesa oba no na pomodin no esisu yie afen so o pesa oba no so tumi kasa ebi mo kasa but ebi wo kasa no e mo nte sa obeko speech therapy ni nyina yesika ebi obetoto obeto wheelchair obetoto sa nyoma assistive devices ebetumi aboa akola ano ni nyina yesika afi de sika o de be di akone aba transportation ni nyina yesika ibi ena ebi a oba no owo special obi ebi a ochre na de ni nyina nso betu aka na sa wonye adwuma sa sika ni nyina ukonya wehe ena sa wenya family bi nso o support o financially obo nse na so much financial pressure no so e was making sina enye baba ku bi na owo ebi a na enuanom bi nso wo rent wo ho enuoma bebre wo ho a o se o ye ka ho nti ni nyina edrain o financially ejuma no so ebi ni ho na sa na o ye den aha nti ni nyina ka ho na ya na aya na o ma boto kakra afen so almost feeling guilty na ya omo blame yo ho se omo dwen se omo bibi omo akoye nti na ma akola no bibi abasa nanso enya wo fault ene nyankopon e de ma wo no aha e se bibi na ankoye ene abanesa nti sa guilt ene sa blame no bisa no ho te de bia no bia ka oboni bia akoye ye ana se wo na boni bia akoye ye na aba wo so me pa cho ente sa aha but yes also ma nipa no so boto obeye imu aha bo se na ne ra ho aha si so nyo bi a okeka ne ho a otumi ye bibi otumi de bibi bone eya ono ankasa ne ni pedua no aha nti ye ka we nyina no ye ka effect nti so anso bone a ewo omo sa mental health e no eto de bi a sa quality ke no say ye busiafo no say say ye ye support ye omo ehuhia papa bon say sa ehwe na o so de hwe akola no because sa mental health no ensisu ye ni nti bon say ondwen akola no ho sa quality ke o so de man no bon say eni ho na sa parent child relationship oba ne obo for relationship no bon say na atif you aha and a family stability ye kebusian se busian ye nyina ye betna se na ye nyina ye bibia kama ebusian ye te ho fine no bon say na de bia impapa mu aba because of sa pressure na e was no afi so wa obema time na so oba time no bon say na afi de wankasa wo health wankasa wa pomude won say na eno wankasa bafom afi de wo dwin kra so a insisi so nti sa we nyina o se ye boa na afi de omo nyina no ye boa omo kasa de we go a long way ye de be boa ye mema no ene ye ma no so afi so ye hia sa support no se bibi ha ye ma menu ma na se ye papa no titiru no aye mema na ya na omo ntan ka omo se bibia

screening. Kama kama. Enki kambia ni o. Enunti ano pesa ote minka. Enra. Eni esha ase. Ene. Eni ediwe. Ebia anopayi. Ena wote ya se. Jumediye bisei. E koso. Ewo endpoint aswe ya. Mepacho. Sa ote minka.

ntoma pa etimi efra ye yi enamie no ena ede esi ho a ye de boa ye papa no nyankopon adom a ochna e ye Father's Day na every year bia no Father's Day e ba beso a endpoint homeopathic clinic ni adom fm e kan bom gason sem work and happiness ye kan bom na ya ye papa no eni pedrianum enhwehwemu akwa kosi ase ne mpo ye hunu yade ahoduo bia ewo won ho a chese emwa na mpo ebe ka won mo ato ebinum kura timige won mo kwakura from sem etise ne se wote enka na wutie ya bomoden se oba be kan ho hanu a wote oman hene kwabna santenka ewo fidue ma ya san so na bena pokua hene tim ni nyina no a opi na mewaha enenso de djuma ahoduo a midi won multimedia na enenso so masan so ababiem enti obi bia timin kan ofie akoda bia se wono papa entem ye fine se wono papa entem ye fine de wode a waso ene se wode e faka ne ka che se da koja me habra wode ene surprise ne fa no bra endpoint homeopathic clinic na ye nhwe no free de wohia ene se wode e ye wo card beba e bi kra na papa oba hadada e bi nso kra oma hada ni nyina ne se wa fa wo 70 Ghana cedis a wode be je card keke wa wo card keke na yetimi ahwe wo papa ni prostate yebehwe ni kidney yebehwe ni sugar yebehwe utra yebehwe chese yehwe hepatitis